0: tua matos.
1: Ya, non, non. Ya, beri kita kancun kulan kuji. Ya. Hei, batur-batur.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Bejakan kita tetulus.
2: Daun saya tanya tetulus, eh?
1: Uing gajian.
2: Halo. Halo.
1: Tinggal itu para Kurawa.
2: Iya, iya, iya, iya. Pak Punten, Pak Punten. Iya, iya, iya.

0: Makintan-kintan na itabambang yung sintika, maha guru, baka tiyasang kulan ka na nakso na batra guru.
1: Mabisa.
0: Margi?
1: Tayo ay bawa yun.
2: Naon tataki?
3: Naon tataki?
1: Tayo panah, graprak, gragunakan, temakan kasi itabatra guru anugas nga wujud iyo.
0: Di malam. Iye.
1: Prabawa.
2: Konek wabigan?
0: Sing siap.
3: Bilihagan tetiasa kene kuabi.
0: Cicing, mga ayin pa dilaksanakin.
1: Pra, kurang ajar tawawalak tinepikan nimulkan karugian di jagat raya pramudita hampir jama 75% kabupodotenyo kasamaran tingali.
0: Ini, abit.